0: tomato sachets. Oh, Sonia, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Ti n ba fi sebe, jollof rice tabi spaghetti, awọ ri atun yo. Ounje mi a dun si. Sonia tomato mix n je ki ounje dun.
1: Lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti sitile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
2: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn
3: wake up

0: tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy new close up red hot 130 gram, your man gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
1: Lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
2: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemo limit 100 mtn

ki kaabo pada si itesiwaju Bangkok bi iroyin fun ti osan oni eje ka lo si olulu ile wa Nigeria lowo yi ile ise olopa ni olulu le Nigeria Abuja ni owo won ti te awon afurasi eyan marun ototo ti won ma lowo ninu awon esun isele to ni se pelu ijinigbe lotu ijinigbe losi ati awon iwo daran mi to tun farajo ni awon apa bi kan to wa ni agbegbe olulu le Nigeria Abuja o pelu arabere kan ti won ni aboyun mosu koda mamojo ni koda won ni oyun re o ku oloyun olosu kan abosu meji teyan mo fi inu eyin ju lo nlo wo pe se won loyun sa bi won loyun ayiro e nba ke se oju nu le yin o fi wo pe le loyun mo gani afigi ni isu oluwa ti ta ni ikun re pupo pupo tori won ni heavily pregnant woman intele bo ba si fi so pe heavily pregnant o tin to asiko ro bi bo nu won ni arabiri yi gangan lo wa gege bi eni ti o je oludana fun wa o ati eni ti ma ba won se ilana eto ma fi awon nkan eroja sowo si awon iko won yi leyin ti won ba mu awon eyan won si igbekuntan eni to wa je commissioner fun olulu le Nigeria Abuja Ahmed Sanusi lawa asiko gba ton se afihan awon eyan won yi ni waju awon oniroyin lolulu le yi lana ti se ojo aje Monday o se alaye o wi pe owo ti awon afurasi won yi ni agbegbe kan ti won pe ni Biazim area lolulu le yi Abuja lojo kokola osu kefo odun 2026 lasiko na eleyi ti won ya bo agbegbe bi ti won wa lowo ti awon afurasi yi to si je wi pe won re yi apa awon tanyanya pelu e won do la awon eyan ti won pada mu si igbekun reko yi Temilade according to Gagaba ti se wi won ni obirin yi ni pe oruko re ni Awa Safiu to si je wi pe o loyun koda egere mi ti laba ma peru won iya abeta ese o tele layo won ni pelu eyi owo te o be si ni atawon eyan mi na ti won wa ninu iko yi won ma se alaye pe logba ti owo ti arabirin yi o na ni won pada gbe oriwo ni akata ile ewosan nibi ti won tin pada fun ni itoju sugbon pelu ebe eyin omode ode bi eru le ruba eyin ko yo omo Nigeria

mi nkankan ti o soro ninu aye ni pe ki a mo bi inu omo ni keji eni ti ri yala o nyo ni tabi o nbanu je nitori na o soro ki o to le mo bi inu awa mejeji ti dun to nigba ti a ri ara wa awa paapaa ko le so a dimu ara wa ni a si n wo ara wa loju o so fun mi bi iya gbogbo ti je ohun to ti ohun si ti bura wipe bi ohun ko ba ri mi ohun ko ni pada ati bi oju ti se n pon ohun to be ti ohun ni lati ma lo si oko emu gbogbo iwonyi ni omo naa so ibi ti o ti n so okan mi n baje mo si wi fun ki o ma so mo mo wi fun pe ti owo ko je nkankan fun wa mo nitori emi ni owo lowo mo si wi fun ki o je ki a lo si igboro lese kan na ki a lo ra aso ti yo ma lo nitori gbogbo awon aso re ti di akisa mo lara a lo a si ra oniruuru aso gbogbo ojo na ni a si pinnu ati gbeyawo ni ilu ti mo ba naa a si sire titi ile fi su ṣugbọn emi sun si ile ibi ti mo de si oun si sun si ile ti mo ba bi mo ti ji lowurọ ọjọ keji ile re ni mo lọ iyalẹnu ni o jẹ fun mi nigba ti mo maa wọle re ti mo ba ọlọpàá baba rẹ ti mo ti mọ ni alupayida nigba ti mo si ti wọle ni ife pade ti pe mi si yara ti o fi iwe ti baba rẹ kọ si han mi awọn ọlọpàá naa wi fun wa pe oṣu kẹta ti awọn ti n wa wa kiri ni awọn to wa ri wa ninu iwe ti ọba kọ o ni ki emi ati ife pade maa bọ ki a wa ṣe igbeyawo ati pe oun ko binu si mi mọ nigba ti a ronu titi a pinnu pe a ko ni lọ ṣugbọn awọn ọlọpàá naa bẹrẹ si bẹ wa pe ki a jọwọ lọ nitori awọn nitori ọba ti ṣe ileri pe bi awọn ko ba muni bọ pipa ni oun o pa awọn èmi náà ni mo sì tún rò ó wò tí mo wí fún ìfẹ́ pàdé wípé kí ó jẹ́ kí a máa lọ.

ara mi gbona lati oke de ile ko mo sokun kikoro mo ronu titi n ko mo eyi ti mo le se nigba ti won te sile mo sun ti yi mo fi aso re bora nitori ewo mi nigba naa ni pe ki n ri nkankan ki o mu emi mi kuro aye su mi gba o dabi eni pe n ko ni nkankan ninu aye mo ni nigba ti won tu ofo naa fun oba ohun ati iya ife pade subu lule won daku nigba kan naa ni o si pe ki won to ji oba feran omo naa pupo ohun ni aremo obinrin re o si je eni ti o ni aasiki gbogbo eniyan lo mo ni ilu daadaa nigba ti won maa se isinku gbogbo awon ara ilu lo wo aso dudu ti won tele ko si ide ti won gbe oku re si bi won ti se eto naa niyi aafin ni won ni lati sin oku re si gbogbo awon ara ilu ni lati pejo ki won tu ara won lesese ki won tele ko si ti yoo gbe oku lati ile mi lo si aafin bi won si ti se eto niyi awon omo were to lesese siwaju posi awon ore ife pade obirin tele posi na awon ore ati ebi iya re tun tele won leyin na lo kun awon ara ile oba ni aafin emi ati awon ijoye gbogbo ni o kẹyin won ekun ni mo si n sun ni temi Oh.

0: Chicago. Kato. Onile Akago, kato wole.
1: Ero ona. Asiba, kato debodi.
0: Agwala, abode osu. Aja osu pa, ati juba folon woba. Sebi ewure ni won lo wole ti ojuba
1: ni lo
0: ka to seju pe won ti so okun sorun ewure aguta wole ko juba ni josi lo ba deran ta de lokun atewure ataguta nko awa yi se kankan ninu won to be la se sumo ba ni won egbeje ajina soba
1: ni won
0: egbefa nitori ki oba ko ma ba pa wa ro ba fin lo ba pa eto yin agbo ife
2: special
0: iyen tumo si agbo ife to tun
1: to sara oto to leke nka
0: lati kan ni omoluabi your integrity station splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele la wa ni badan lorilede nigeria eja ma kiyin pe ku dede asiko yi
1: ogan ti mo pa ti de
0: e fokan bale didun losan oso
1: olorun
0: be loju ise oju oni ti wa
1: mo pa musa wa
0: a ni fese ko
1: amen
0: ibi yo te ba wa ka kiri agbaye an kiyin pe ka bo sori eto lati ikani omoluabi splash
1: na ti
0: soro nitori na hey eyin esa ti ma tele wa
1: won ti do le di wa ogori
0: seri lori eto agbo fe special yi e farabalẹ bo ko mu okun eto wa ni ipele ipele
1: eto ki gbangban
0: seri ko mu okun eto yen ni ile ibo n pe ni content te ba farabalẹ
1: wa
0: ati mo pe ma farabalẹ
1: gbogbo
0: ta fe so o ma ye yin
1: wa loku ka gbe won debe a gbe won debe
0: elekeji e to tun wa se pataki ni pe to ba to akoko e tun le pe wa wole laipe
1: yi le a
0: to se pe
1: te ale ya ti le da si be eh
0: e pe sori eto asalasa ore wa
1: aye si le ajo foro ju mi toro
0: ah a fi number yen sori afefe e wa pe wole call me
1: e
0: call wa lori eto
1: aye wa
0: that is our number

Okay. Atun ti de na niyan. Iyen lo gbe akọtun eto yin eto wa idan. Idan gaga leleyi. Eleyi to yato si dokido. Iroyin re daraya. Lese kuku ni. Lorile de wa Nigeria jake jado le agbala aye. Adu gbogbon akase. Tore ati ko gbogbo ede. Loni tutun fun igbaladun eyin ti ana ni. Ikalomo ejo ikani France yi eni ti France ba mu sowo orilede ti France ba mu sowo bo je go to po gan o damu France won raye an gbo omo di esin gba won bere awon Dembele disadue ti won sana o ko awon mejeji jade monakai won ko were wole won ko were jade won ko were won France won gbo pa a nbo lapa be yen bo so alayede lo ma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada oga wa tudi olawo ololotu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana lo ko mi oloko ele to ndana royin re daraja loge afefe lede yoruba ti anti the sport actor actor ele to wa active e wo wa ni Facebook splash 15.5 Ibadan splash 15.5 Ibadan interview wa Facebook no tabi ni TikTok at Tijani Oloko Dana sport actor o mo le nbe yen na ako fashion o ti de o ti work class lale yi ola ni yi o na ti work class bayi ni TikTok e mo gbagbe pato yi ko to ti ka se lale yi fe en ti o gbo pe *347 *1004 *1#. Wo ba ti te code yen. To kan ni pe won bi yin pe ticket melo le fe ja. Mewa ni 15 ni o. Leyin eyi won send akana won bi yin pe ilana o le fe fi send owo bank transfer ni. Tabi USSD code. Leyin eyi into kan o na ni pe ki won send ya account number si yin account number le send ye owo ticket te ba mu si e ti play cash enu e mo gbagbe lose ti nbo ko se to dose ti nbo ticket yin o tun fun yin lanfani ati kopa ninu ti Friday cash pot o di meji eleketa ni ti mid year cash pot June 24 if they yan kan o ti o da pin jo yen ma po gan o eyan kan ma je 1 million lojo yen bi nkan se ri lapa abe yen niyan *347 *1004 *1# e je ateso wo waju ka bere lati orilede ti Portugal oluko ni agba oje to orilede Portugal ta ba so ni po oluko ni Roberto Martinez en do ti je oluko ni ko Everton o ti coach Belgium na ngba kan inti ti a lowo ni pe ko si n to le sele orilede Portugal won ba gba World Cup won ba mo gba World Cup to ba ti de yin DJ fi eye agbaye alaye n japa oluko ni orilede Portugal Roberto Martinez yo japa yo fi inu ko egbe agba bolu ohun le gege bi ta gbonu tinti a lowo lo ni yajo ka tun ko nbe yen o dodo Kylian Mbappe lale yi iko egbe agba bolu to orilede France o se pa Senegal le bi eran le tan ni ki pe te pa Senegal le bo ti se pe saju ti pe Iraq o mo waye lago mokanla le France se pa Senegal le Kylian Mbappe anjanu lomo yen second go Kylian Mbappe yen o koja pe goalkeeper wa o da goalkeeper yin wo ni o da won e debe won e se gini second go Kylian Mbappe yen to ba gbo won e debe o ma pe be yen le ni kini je keeper wa ni o da keeper yin wo ni o da meta se yo kan on lo orilede France o ni won fi fiya je orilede ti Senegal ami ayo meta se yo kan ni meji ni Kylian Mbappe lomi Bradley Bakola o na gbe yo kan wole bi nkan se rinu baba so nipa Kylian Mbappe la kokona
nigba ti Kylian Mbappe to score first goal iyen ni 66 minutes nigba to score first goal yen nigba to celebrate ibi ti mo ti wo ball ni engineering department wan bi awon ta jo wo ball won Kevin kan lara Kylian Mbappe emi nikan mo boya pe mo ri kini ohun abeyin na sa kiesi sa kiesi abi se sa kiesi sa kiesi ki se gbogbo eyan ni o sa kiesi ki se gbogbo eyan ni o sa kiesi mo yi pe papa julo awara ta je agbohun sa fefe nipa ti iroyin re idaraja bayi baba wo ball ki se pa special mo si mi gbo o sugbon opolopo nkan wa ta wa o mo wo mo ball to opolopo o ni wo a mo wo jersey player kini yato to de ba jersey kini yato to de ba boot yato wo lo de ba kila won assign to wa lara jersey yen sugbon opolopo to kan boya bi ololufe won yi saba wo be ki se pa special intense na lo fa na lati mo lo fun alanfani ati mo toju bo gbogbo e o a mo wo pitch yen pe kini to yo wa pitch ti o si pitch iru awon kan ba yen jersey si Kylian Mbappe to fi gba ball lale yi jersey yen ni bi apa re bayi o ni gold color won patch e pelu gold awon bi ati wo ball na tin bi pe kilo fa ba wo apa gbogbo awon agba ball yoku to ja gba ball orilede France ko si anybody nu won ko si anybody nu won ti won patch jersey a ibi apa re bayi pelu gold color ninu dije fi eye agbaye lasigba to ti bere yi ko ti si pe gi agba ball kankan ti agba ball won to wo ro jersey yen nje ki lo fa gangan in to fa ki se to lo fa o na ni pe Kylian Mbappe lo gba golden boot world cup 2022 on lo gba golden boot ni 2022 ni Qatar in to fa niyan ti won se party e pe champion ta ba so nipa ti goals ni last season ni last world cup o tun ti de o tun ti wa yo gbudo yato si ta won agba ball yoku in to fa niyan tori pe on lo gba golden boot ni world cup 2022 idi niyan ti jersey ti e to se yato gede ngbe si gbogbo jersey awon agba ball ti o kopa ni odije fi eye agbaye yi alaye ibe niyan star 347 star 1004 star 1 hash to fi gbenu si cash enu ni pe yi ko to lasale yo godakun isin loni mo te code yen lowo on lo loko dana yi ko to baba so nipa ti cash eyan ki se 10000 mo wa be ti gbagbe 25000 ni 25000 bi nkan se ri lapa abe yen niyan Kylian Mbappe awon akole wo lo sumo ki Kylian Mbappe ko baje ninu dije fi eye agbaye tin lo lowo yi e mo gbagbe pe pelu meji to score yen o ti ba akosile Olivier Giroud je gege bi agba ball to mi awon ju iyen forilede France ta ba so nipa Kylian Mbappe Olivier Giroud ni leke tele pelu 57 goals nigbati Kylian Mbappe to un ni 56 goals pelu meji ele ti Kylian Mbappe to gba wole ni asale yi o ti la Olivier Giroud seyin ninu awon agba ball to mi awon ju forilede France ni o ti di agba ball to mi awon ju bayi iyen forilede France ta ba so nipa French national team all time top scorer bayi Kylian Mbappe ni won le gbe gesi Kylian Mbappe lo mi awon ju bayi forilede France o ti ba kole yen je lara awon akole ti won to si waju Kylian Mbappe pe o sumo ko baje nu dije fi eye agbaye o ti ba ti Olivier Giroud o ti ba akole ti eje le awon akole to tun wa ku bayi to sumo ki Kylian Mbappe ko baje nu dije fi eye agbaye o na ni ta ba so nipa ti agba ball to ni go julo forilede France nu dije fi eye agbaye pe French national team player won to score ju world cup en to leke o na ni ti Fontaine just Fontaine ni o to mi ni na odun 1958 Kylian Mbappe to ti bayun na je o 12 goals ni Kylian Mbappe wa tele tele forilede France pelu meji to mi lale yi o ti ni 14 goals Fontaine si re 13 goals loni Kylian Mbappe na tun ni agba ball to mi awon ju forilede France bayi ninu odije ti fi eye agbaye o di meji akole meji to ti baje akole ti awon eyan tun wa fokan si pe Kylian Mbappe bi se n ba lo yi o sumo ko baje
ninu dije fi eye agbaye oni ti agba bolu to mi awon ju ninu dije fi eye agbaye gangan World Cup all time top scorer ta ba so nipa Miroslav Klose agba bolu omo bi orilede Germany 16 goals on lo ni ninu dije fi eye agbaye Kylian Mbappe o ti ase pe leyin ti e Ronaldo na ni 15 goals Jad Mula ni 14 goals Lionel Messi na ni 14 goals Kylian Mbappe o ti gbenu sumo bayi tele 12 goals lo ni o ti wa ni 14 goals bayi le to tumo si pe Kylian Mbappe ni lo goal meji lati ba akosile Miroslav Klose je gege bi agbabolu to mi awon junu dije fi eye agbaye lati ba oni lo meta lati baje meji lo ni lo lati ba akosile Klose agbabolu orilede Germany oni lo meta lati ba akosile yen je idagaga leto o po falala pa bi ati sumo bi ati yi ko to ogo *347*1004*#. Code yen niyan go Kylian Mbappe yi second goal yen to ba gbo pumba avi bi bullet Edouard Mendy asoli orilede Senegal o gbiyanju looto awon asole kan wa nbe yen to je pe o sumo ki owo won ba bi kan save ball yen bi awon bi ki se gbo no le mu calculation yen lo owo yen o lo Maino ni afi bi ara ni ballu Kylian Mbappe o eja sowo waju eja ku oni ti Kylian Mbappe ni inu gege agba ballu ti agba oje to orilede France agba ballu ikọ ti Man City to tun jọmọ ibi abi ninu ko agba oje orilede Spain oje agba ballu ikọ Man City yen lowo anre gbugbo ta ba nso nipa Rodri ojo di bi mo pe opolopo ni won bu awon pe awon na Kevadity pe awon si lawon fe gba World Cup awon si iru Kevadity gbogbo awon eyan ti won le ma san wole ti e lawon wa n ba ta obi oni style ti Kevadity ba won gba lana yen defensive tactics oni ko si ke bi agba bolu to le gbe gesi o yo le lati fo won o wa bu enu ate lu won pe ki lo fa ti won se le jade sa won sebi mokanla lawon ko se n to pe mejila ka won jo tabi ele pe won wa duro seyin ma tan ra re je gbogbo style te yan ba mo pe yan le fi achieve gbogbo style to ba mo ko ku oni pe o park trailer bo ba le park ireluwe gan e park gbogbo e ti gbogbo e pa in bu won igba ti won wa jade wa ba yin eyin na e wonu le lo ba won so egbe ni pe yi ko to ti ka se lale yoje ni orilede ti Spain ninu ke bi agbabolu ti Barcelona owo ti ke bi agbabolu Chelsea ti won gba lori Marco Correa yo kan Barcelona o ni se awo o na ni pe ilana ti ajo FIFA ti won gbe kale bayi pe ti awon academy awon team ti agbabolu ba ti jade ni academy o ma gba owo lori player ta ba so nipa Academy Solidarity iko egbe agbabolu ti Barcelona won leto nu owo ti ikọ ti Chelsea ti won gba lori Marco Correa abeyin ti gbagbe gbogba nu ke egbe agbabolu Barcelona koja e si gbagbe abi bi nkan se rinu oluko ni o se mo ri o ti bere fun o tun ti bere fa agbabolu mi leyin gba ti won gbe Marco Correa wole ta lo bere fun Alessandro Bastoni Alessandro Bastoni lati nu kegbe agbabolu ti Inter Milan o ti bere fun kan bo ngbe wole e ba ngbe wole mo nilo enu kegbe agbabolu yi bi nkan se ri lapa abe yen na Nico Paz agbabolu ko ti Real Madrid to wa ni adehun alayalo ninu kegbe agbabolu ti FC Como o ti so fa won alakoso ko Madrid pe dakun se le se nkan kan fun mi won ni kini e jo mi fe de ni sa yi e fi mi le nu ko egbe agbabolu ti Como e fi mi le fun sa kan si ebe ni mo beyin tori Olorun ohun o fe wa sinu ko ti Real Madrid bayi e je ko n lo sa kan si nu ko egbe agbabolu ti Como ko n le gbo kan dada
e mo gbagbe idije Italian Serie A to tenubodo yi agba ball yi ni won fun ni best player best midfielder best midfielder bi nkan se ri lapa abe yen niyan eja wo awon ti a Facebook won o ni pe yi koto bi iseju bi meta sasiko yi won o yi koto star 347 star 1004 star 1# star 347 star 1004 star 1# into igbenu se ka se enu ati sumo bi ati yi koto lale yi lati beyen ka sun owo waju ni Facebook awon ti anbe no rodi on dolapo awo yemi mike odun ayo mo si ba awon layemi oyediran ajibola lati challenge nbi up chelsea ola fascoli na nbe nbe olohun femi omo ni peter gbe mi leke ayo rinde afa toto fun obasa ogun jemi savio esuji up chelsea ta oride akorede kende ona nbembe segun amusan up man you ode ye bi omo kure na nbembe obsessi asigo ti gbogbo yin o ru lewa yi yusuf adegun adedeji kende olamide adeboje yusuf oladimeji ni facebook nu aki gbogbo yin o adupe lowo yin gan ni o gbo mi dada eni olohun mo lati chicago ni illinois baba a dupe lowo yin gan o eku toju wa olohun baba toju yin dada abani e mo da ko mi adua ni e mo se gbogbo in te fe olohun ba yin fe gbogbo in te ko olohun ba yin ko e bi nkan se rinu a dupe o eni olohun mo lati chicago ni illinois oladoja abisodun na nbembe olatuji assis abdullahi olanre waju oba koya ismail up my you mary gold aregbe feran mi aregbe solana oye laki dauda kanmu ona nbembe bi nkan se rinu star 347 star 1004 star 1# ati sumo bi ati yi koto bayi ati sumo bi ati yi koto bi nkan se rinu awon ti a ni tiktok wa bolaji o nbe tiktok akofasan maino na nbe tiktok iyan ninu ni tiktok nu awon ti a ni tiktok o le ko sibe ba n double tap ku lo fa william i jeans o na nbe nbe awon ti a tiktok nu don cash up liverpool ninu iko egbe agbabolu ti arsenal iko arsenal ti gba lori ti personal terms lati gbe agbabolu fun iko ti as roma to tun jomo bibi orilede france ta ba nso nipa midfielder utility midfielder ni ta ba nso nipa manukun mba follow siria dada mo manukun owo tin lo bi £40 million ni ko ti as roma ni won bere lori ti manuko yen ta ba nso nipa manukun personal terms si wo lori owo ti o mo gba to ba darapo mo iko egbe agbabolu ti arsenal sugbon ku ki arsenal so yo papo pelu iko ti as roma arsenal o ti so pa won san 40 o sugbon iye ti iko ti as roma ti won bere fun gbogbo awon ton ti koko kan lekun oni mo ja yin ton won bakan na iko egbe agbabolu ti arsenal won tun ti je tete o lori ti agbabolu fun iko ti aston villa ta ba nso nipa morgan rogers utility player lo na lowo waju o le play legbe mejeji o le play as first nine o le play gege bi attacking midfielder ta tun mo si 10 agbabolu yi awon alakoso kan ti chelsea on la gbọ pe won ranju mo won ti ranju gbogbo ojuti wu asiko ti gbogbo yin o ru lewa yi ogbede mo so lati orilede kuwait egbon mi dada up chelsea asiko te ru lewa yi egbon mi mo so lati orilede kuwait chelsea ba win bayi ka ja yo gbadun jo chelsea ba lule o ni re ko post kankan alaye ti japa a yi ko to ti ka se bayi o
ko mo dabi igba to je pe o de ku ki nde te code yen ni won yi ko to o ku die ki nte code yen won yi ko to a yi ko to fe nti o gba 25k money give us 10b mo ni ja o si nu mo ni ja o tan agba ball fun ko ti Chelsea da ba so nipa Trevor Chalobah in ta ma so nu kadara ala aka kadiri ni en to lo ba ti ni yo lo bi kan be foko e si tele tele lara awon to lohun o kadara pe won lo be bo ba fagidi lo be ka pe nbe te en to lohun fi kadara pe yo lo be o lo be agba ballu ti won mu lo sinu dije fi eye agbaye lati nu continue cast to tino livramento iyen fun ile gesi ni o o ti yo bi omo wo o ti yo bi omo wo injury lo fa o ka fi injury won ni bi ose bi mefa ni o gba ko to de pada.

gbogbo olugbọ mi jakejado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka lele mode o mo ki gbogbo eyan omo olodun lomode lagba lokunrin ati lobirin je ngbadua pe gbogbo eni to gbo mi ni asale yi ti oju ki ba ti na ti won tan lale to ba mo wako to si sinu moto foke oju oni ti olaye in the name of Jesus nibo le tin bo mi kakakiri agbalaye eyan eyan fe oni tun ni ojo kerin odi ni ogun osu ele kefa odun 2026 nibo le tin bo mi kakakiri agbalaye gbogbo eni tin bo mi mo so tele si aye re pe aye oni mu o angeli pe oni gba ki aye o gba omo ipinu olohun fun aye gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi lale yo wa si imuse o ni agbara eni to ni aye atorun ni won igba to je wi pe iwaju lojugo ngbe loruko jesu ti nasareti gbogbo omo to ba bi iwaju won ma lo okan yin yo si bale in the name of Jesus Christ eyan ayan fe ko sin ta le se bi n ba fe wa su gan bi n ba dupe ko ni wa mo fe ka jo gbe olohun ga ka jo dupe lowo eni ale yi e ba mi ki e ba nki e ba nke ni agba ojo e ba nke n to joko lori ite engineer gba kini lowo mi ke so dori gbogbo bi to ba tin gbo mi to ba mo kan mo mi ori e bayi e ba nki e ba nke ni agba ojo.